pigan ang inaksawsong umiyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pigi alaong mita. Akaw gayang norlote. Nalalote upalone isifarlote. Tunoy, tukili at istiarlogo. Agkati, kasutiloge. Isifarove, ipir.

Un laptop CBC costa 3.000 pibos leer. Un house en otro. Para ese cutting a mi lacto y pina su agosí un lacto mi. Maco pina su agosí na yo inugunet. Ah, tu jutao yo jala oxe mamá. Aking amni amaloane ra khojau gati ka kharasamni pali sikuta ko khim kun ha tweet inu kun ni lok simat lugu 36 ne ka gule amnak aga 7 ngoti lugu te tumani pali sikuti ko sin lok simat 42 ne ka gule izi wal lok subiga amalu ta na ullu le magalatia ani te le malok simat ange ka jami king amni Pasijatja jeleng si majuk pejaran luni inu aksi jumine. Mandari pada si cooking kami ini tu sangat cakap pada takku hujuk hujau juin king kami pada si kuni paypa kami tata tergelut. Amalu takku angina king kuni kami pada si kua persoko magajak tu itu hujuk majuni tahu tu tu minang luni. Subigak tane kato ibimilang to September 15 ikalunin sa lirang miyo ang uti Winnipeg mi pasigit sa liang uniyo sa lumayo makuni inuaksigaswang na mo ang malawasingin pimari uti pasigaw dutingin Winnipeg mi palisik kutitirak si mayo 27 ni guwaka guliti kujolo si mayo pingat siya mi unukun pasigit sa liang ulituni ata nakapisi jumini ujuk ilumi hati gejamini ata ku niklingangani nunalipau jau amalutan nila ilak gejamini ani kumaning itu amalukapisi kasualak tuni ilak gejamini akagulin ni fordis ning kasi ni imini saputi kunna lauk si majo anak si magani palisikut ata ku hak si majo angutiku aniluni Tana tinligalang na medyo hanigigyangan guok tuming ang malukapisikan nila rinlaw ni ilagigyamin ni Tana anigyamin ni ujok at tuming nga upat tu ni tayo malo at Tana tumiligyan nga ilaay pa ilang nga anil lakalaw to anil bili ako jawlo ni kasi ni iman na guokan huwi ko ni palilak to Tana pasigyaw si medyo matilang na medyo Amalu ulu saya nangani nani jauh luni tigo jaminam. Palisikut uhak si majutan na kay ang jaktu minila kiyujong. Amalu tan na inuhak si kasuang namo pasisat sa jilayang tilugutan na tawaan na tigin namo tiligam namo amalu sugiw si jang namo takwa pasisaw dutigim medyangan. Tay mataw kitong nga kajay aning nga ila Kakas aw sa laging tuwin na kata panlayatin lugi ane ngo anak siya utitaw kasi wakatak tun. Noon na pumita na si Burla Pachia ka inunot awlat aw sa kiktong waka jay takoy kasok taw lut gaswak tuting. Ang nauma takoy kinaw sa nitalimano katudyakat.

0: kuningak tut titerak simayut 251 nguyut nutarai kamagiyong matasuri takut nak pangata nak pakkaningan ni nunavu siratano aulak titau vakluti kanui mate manne liok pasuri tana Verna Strickland apiktsukun nak silaw ragtigot inuririyo ni ko yok nunavumin.
1: Aulak titaw katak tuwi. Piyari auluti aulak titaw katak kung ito gara kisani ila ayaw na katak manunavumi iman na ito ni aurat tau yuni solo angika kangitu kubing ni ubaru ni sokosi ni pakiyaw viling ni pitakaw ni maamma tamakwa ane aving ni solo isumak isumabu kawi saktaw katang mata amma akaw ngitu ka katta katta isumatin ni ayong nakpaklutiglu akano atok daw akiksimatiak tukurung mi piyareak sa kisiani te manne tumitui sokusi ayong nang naksaw yui aulaktidlugi kisiani o katang mata so kaima nunavumi tamakwa pitakangin mata pitakareari ugara pitakangin mata amma tamakwa soglo pakiyaw viling ni katak tui ila pakiyaw viling ni ikkanayak vikak tui unungi luang mata teman naima tamakwa sokusi aulak tito rakil katak tui kalunano nangano amma aulak tito yumaruti pekatang itu gara amma kisean itu tamakwa pakke katak tui sokusi ni pitakaw ni manunavumi taman na pijuti giyoro ako katakto. Aki kilo ang ma tamakwa pakke katakto sokusin aki lato juti gi katakta nga. Teman na ima teman na aulak kita raki doa ko katakto. Taman na tau pijutaw katang miyo narunang ito. Inu luta inu katitine tukisiu mayo luta kamagiyo yu makatakata amaruta makwa children and family services ko inu sin inu regiiko tamakwa inu regiiko ikanayak tuka ngimata inu ne unok tuni inuragi takawrak tiugarak sorlo ilinak joaksi mayunik kuting naksaw yunik sorlo tamakwa inui ikanayak titawangin naksaw katak mata nunavumi ilinak akuyaw gadlarok lutik kiseane ikanayak takasurakangata ayong naktumik tikitaw katak mata keman na ima tamakwa sokusi aulak titaw laki luar katak tui. So kay matukisi umakataw titiangin matatakwa kadlu na uvaru ni nunaging itati ni tikipalli ayui inurigi yuluti. Unung natsaw katang mata ang matukisi umangisluti. Inunitini kanupit ko sa kang mga ata, kanuklo inungwe katang mga ata. Tamag ko ni nga tukisayangin mata. Ama, o kadlagun ng isuti inuktitut. Teman na ima, taman na akaw ngili ako daw ra katak miyo. So kay mainuduta abungag ka na pilirik ka na hunang nagsaw katakata. Inuktitut o kadlakatakata. Luta tamakuninga inungni kamayun naktuni sokosini kiseani li kadlunangun naksawi inurigi ukakatikatiakun nakatangin mata tamakuninga piyu

0: Merci, Mayo. Hingud leutita ngin na ya runner lutik si vud leutita ngar lutik. Te man ilinak si manibut at jigi karong mata so lo kaduna nunangani avani Vancouver me bachelor's degree ta na rovit amma uvanga bachelor's degree ga Memorial University kuningama at jigi mati at jigi sutik ping mati kanui madli ikanayak taong nakatangilang amma asika kanui madli kaduna Uvarune asivut tike katpakpa ikkana yaktaa titau yaktok suti. Teeman neema inui pikkusinga, amma inui okausinga. Asi jijangipa tamanna. Soolu inui katu jakatigi kunginu tunu yaukoutigi jangipa. Inui okausinga, amma pikkusinga. Sivut liu titau rune. Sivut liutitau lattaarlune piyagaakaratto. Tavvataana asijattau runi takuyumaga yakta.
1: Verna Strickland inuririyu niku yuk. Titikau sikku CBC kunu titikak siyukarongman NTA ku ukaksimadlune kigaktuingin nang nang maguk inuinu takkangillu ilagiktullu. At jiging ngoro yak tini katuja katigik tini gawa magkuniglo piliri katikakasung na ang mata tana pikuyak sak C92 kimagunag kan ng naklunigit gawa matukakku marigangat at winaw titi yun naksimang mata tako nung ano nakakakto gawa magkungin ni katuja katigisungo yun itamani nun abumit Kimiruak lugu takut. Nuno avik tok si mayangat tamarigang ini atok pagtaming ni nutakarigitid lugit. Kisani takut. At jigi ngiguru yak. Ataw siyak sungit lutik. Tukisiyo makan na kasuktid lugit. Nanti ay ku ukak si mabuk. Kanok to guru yak at takakang nang mat. It mingarak pat narak kanang nakpugo kaduna titu tako isumaru tigiyo yunit. Deman na simabok tusang naraw mita.

Reed, ingyak tiluguk lagbawuti tut tusang nasak tabo. Tusagak sakta kang mata wanga ane kang nang ituri ko tamangan no na vomit dakot ikarung miuno tan na piluang waktu dako ane kang nang ituri ko upaksi upak tau ruti ikayok tau yun nang mata dako ane bilya ruti auk tayo nunabut healthcare card dako pitaro mayunot Nutarok titi yung mayunod uparunin asika niku si mayunit anak bilagun na tinganin inangyak titi nasung ng mit tuksaraw tinit tatatirin ng mit atwin na si mabok ikayo kasung ng mit takwag lute kani atwin na ugid lutik taok titakaw tibit Kanwiling ang mga nutarok titaw yung naglutik. Apikutik sa kang narosirunit, kanok tatatiririt, kanusung mga kiumayaw katarong naktusi. Dako upaksita maring ng mit, kikikta ni anak bing mit, at wino kataktut. Awyakut ilin... Tako ilinak tit awyakut ikanaya kakatasunguyut ikanayak tidlugit anak bingmit dawani atilir bingmit sapunerun naktut kanok ikayok daw yara karayang mangan kanok lutuki sititik kanakasurayang mangan upaksilunit ako at ikayok daw katang ng mit anak biw siratani upak daw yun nang miyut ay pakut daw vani Astro Hill titikakubingan ni tako aglo kitakukut iglo na isaw ti 615 tana aggo si isurin na sungningan ni at rinaw na aktut duki si umakan na kasukan na kuman na kusi tako at nunabutan na bilago tingata og tayungin ni Nunavut healthcare cards kiw anay ko tako at ikiakibig ko kimigwa kong naktusi. Nanitwin na karo aktilutin nunabumit ikiakibig ko at rinaw yut. Tagpatako at usagak sa usaktut. Takiya ko ranwa rang mingmat. Kalo na tito pibalayo rigiyo kang narang manunak tuang mit. Pibalayo tigo utak si marigot. Kalo na tito tako at inurigiyo kanwilong mga narang.

Enda tiste si e pigu ka tikulu tiste in te e AI ku te ku la kani o ko te le Democrat he Republican he i e o asa ki tila. Enda tiste si i i si ka ki ti pa kua i kua tila ki ti voters ki ti si tiste si a yuna i ka ki ti i I kani ko AI ko atho konsui ko onko onsu. I AI kani indi e so ko atho koko o le. I si ditere si sui na e chao ndati ditere gachine. Ayo ole football kaina ku ki I dak e le. I karacho ki ti. I so on na chao ndati ki ti. Inda ditere si. I so on na chao ndati ko so indi e gun ta ki ndi si. Begara I di kone so ta ki ti de ga. Kiti. In that titre si a yuna I si tene kikwa ka kiti I AI ko so konle gachina begare suri I di kone so hati a kiti ko so tukula za kiti da I tukula si wiga kiti begare. In that titre si Toronto I tempo skuri ti le titre si basketball na ku ki le I si titre si indiu ti da zanet ade I one Portland. I fai I si cha chonde go so Las Vegas. I go la da zente kuti na kuki ia. I da titre si indiu I woguti. Tu ta I nene woguti he ake na kui te da. Indiu sen si indiu I one rati le kongos o jo orlias I kute I da kuti I wo. Tene he kote ga. Koso na kia se o tani koso ta cha se kukini tate tulit a koso Elizabeth ya kalaya hii I kua piguti wa kwega. I kuti senpa wa kwego so indu ka peke onte bello. Inta tihtere koso na kia ono ta cha se te tuta u kuti hea keena kohtega. Indu sen yat atakunte uho ka keritiga. Ye kuti kola uho a ke kutega. Kusi kua shinkane a kana kuyiga ta. Induce she a kanako higa.

kua kuke wa tahin lia. I ko laka ti tihtere si in tiu si ti tin kone na kunt et a ti tina yunet in kela keta na zilai kutak i se kut in kutak rin kutak ratsi la honda tihtere na kintene tuhta kutsotene i lai kutsotene kesi nene sona kuldega kukela keta kuhati. In ta kor ta kuint e I tse kut ine I a kint I uret ta kuint ele I gachu kana kut ega I ke ala ke ta hati. In ta in Matthew skola ka di di te ka in duka yogo ke teon ta di. I ta ni I ta ni ke I ne na sona kulde ka ni ga ala ke ta te I ta ni guane ten ka ni kola ga hati. In ta di tre si I wo ku teon ta. Koso tihtere tene asi tihtere group of seven ki tia jo sumpa ke hinta I John Bennett's Betha W.J. Bennett le I si tihtere si a yuna ye tuhta kua I Crown Corporation ki tia yun kua ta kwe hi wa ta hin leunta. In ta tihtere si a yuna tene ki tuhta te kneite gata di I si tene asi yari te A.Y. Jackson I ga tihtere si I ga kena tene wega yena ga ni te kane se a yonta la. I leso ka ti tihtere si I federal government go so I minister se si I suku in te se tene kwe I ga tihtere si I asi tu le I A.Y. Jackson ka in ta yihti. En tat I besona na tagare tu le kuterin chu ingare tihtere I go tsa kiniri win ta hon I I he ba ta he su se se kinle ha tin ta benet le ka ti tihtere se ayuna I Jackson I apala ta asi yari tele I ani kani sok wa kena le I tu si I John le in tu cho son pa ka ti gare tihtere se ata I ba ta se ayun yari tele I ayun ya ka guaita In ta ka chine si in tu ka Yo one legislative assembly at your son back a legislative assembly in la I see gachin Jackson I see yarin le honeno rat I kute wedlant at the legislative assembly. Goes a honen only see museum I kui wedla hati. In that dite John Golakati dite se a unet I sui I ke ala I tāko o hati hinne ko a kohe tāko I te kani ko la yun I ke ala I tāpagare I ni hitere te ga hati. Ko si ko la tihtere I e sa sote ki ti one Fort Nelson BC I ko la kute sa kena as kena chiso ki ti in ta tihtere le I si kule ka ti a yune Pega ni te ki singare a yung tisi ko kene ki lega ki ti. I si bech ani chi onta ki ti I go kole kani gusu hati da. Inta I Camilla Lewis let I hinti son la I chai goz o Fort Nelson nain kwe. Inta ti tere si I tani tino. I kuta sa kute kena a goz o a yune tene chile kani ko kwele ko tawo la kani a yune ya takina ko li kani so ki ti. Inta pekare ten si asa o te sone ni uwe wo ku inte. Ti ten si I sa bear mass ki meis ki ti le. Ko su I asi kucha ti air horn ki ti le. I ka I a yunke na leo te kante kulo. Intu ku intu ku te sa ki ti le ku beta tsi ti le. Ye che kri kule hati ki ni jila ki ti hati. In ta tihtere si I kola te kare kohkole I ue la ta ke si I kola I si tihtere wai I sui te ke ala ke tata ne so ki ti. I si kute kola tihtere si I tari tino I garbage kani si kutia si li I ke la te ne so ha ki ti. In ta tihtere si kashina in tu kute kua ni te ke lehle si kashina Hindi khai ko ye ga shina sa son la sakni te ki ti. In ta tihtere si I ga sa ku te ku tso ti cha ga ku ke la ku ta kini we ta I ga tisi ku ke ni ke le ta tihtere kon ten son la no
di siku kenini la kiti. Enta tihtere si yet taritino. Joseph Murdoch Flower City di si yone de asi pekulu chant e kani yaki a kani wo. Kwe go te kute I ata si suri fagos o peonta ki te taho. I e kwele te I lu cho. Walrus City di si bag a kani fai I chila I te sakatla te I kula I kani kula hati. I ta tihtere si I Rockford Hill di si di dine yo go te so I si chi som te. I si e fago so kani te ta I bag a. La si pe jonte pe ka si yani si e kani te le I kani te hati. Kani te out I di kani sui pane so hati. I Murdoch flowers le ka di one anake ko. I pek food center ki di e Kellywood I kwa kawihin leonta. In ta tihtere si a yuna pek a sike hite ga te itene ki ayonta ki ti so hati. In ta tihtere si a yuna tene ki yeku lukara a kanikola si I a yun ko pere kanikon kute welaga hati. In ta tihtere si a yuna ata Scottish kute ko so Tatil de Australia kute ko so kopere ku lun te te I kolo tat I ga si. Ko so tihtere si I Kellywood kute ku tin I ko si titin te pere ten taka ke lea. I kute ko ya ka tagare e jo si I letsa zete I food center ki ti kute ko rakwere. I asi a tule ki hati. En ta tihtere si ye en tuhta wo. Kuti he, a kehe na kuihtaa.